0: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so welcome Igniters to a special Bible study with our good friend Brother Ernesto as he relieved the place of time with Brother Macario. So since Brother Macario he cannot do today because of his internet connection, you know? So right now Brother Ernesto I ask to substitute with Brother Macario. Brother Ernesto, have a blessed afternoon to you. Go ahead, bro.
2: Magandang umaga naman, mga kapatid. Dito naman tayo sa ating pag-aaral, no? Sa salita ng Diyos. Ito naman yung kapatid, si Brother Ernesto Minusa sa Church of Christ dito sa Cebu. Kumusta kayo? Sana andyan kayo sa mabuting kalagayan, no? Sa ngayon. Sa panahon ito, lalo nitong may mga ulan naman, no? Minsan dito sa Cebu, may isang dalagitang babae, no, na talagang namatay dahil sa landslide. Dahil sa ulan na ito. Kaya tayo sa Church of Christ, lagi tayong manalangin. Sana ay tutulungan tayo sa Diyos, no? Para hindi tayo mabiktima sa mga nitawag na mga yung nature bitaw na minsan nagbigay ng kahirapan sa mga tao. Dito naman tayo sa ating pagtutulo, sa ating pagpatuloy, no, sa ating pag-aral. Kasi importante itong ating topic ngayon. Sa yung mga ilang beses na ako nag Bible study dito, ginawa ko itong hindi laging ilang araw ko bago ako mapatuloy sa pag-Bible study. Kasi minsan kung everyday ko itong gagawin, parang hindi tayo masyadong maintindihan ng mga tao. Kaya ginawa ko ito paminsan-minsan. Minsan sa dalawang 2 weeks, isang business, Bible study ako. Kasi ito ang ginagawa ko para yung mga tao, kung makikita mo sila sa post ko dito ng live, ay ma-interview sila. No? Sana. Kasi itong pag-aaral natin ay talagang importante ito sa ating sarili at saka sa ating mga kapatid, tayo sa Church of Christ. Saka hindi lang sa ating mga kapatid, saka yung mga kaibigan natin, kung sakaling makapanood sila sa ating live, sana ay ma-open-minded sila, saka kung ano yung sinasabi nito natin sa Bible, tingnan nila yung Biblia kung talaga nagsasabi tayo sa katotohanan. Ito ang ating topic ngayon, dito tayo kukuha ng topic sa 2 Corinthians chapter 15 na tungkol ito sa tinatawag na panampalataya, no? Sa English word faith, kasi itong faith kasi controversial ito. Maraming nagsasabi na by faith you will be saved only, no? Through faith you will be saved only. Parang hindi na importante yung ibang dapat mong gagawin as long may panampalataya ka sa Diyos ay nailigtas ka na. Kaya ito ang ating pinag-aralan ngayon. Kung ano ba talaga itong panampalataya na sinasabi dito sa Biblia? Na sinasabi natin Panginoong Jesucristo at saka mga apostolis, kung ano ito ka-importante. Kasi itong panampalataya may sinasabi dito sa Episo Kapitulo 4, na ang panampalataya na sinasabi nito, tinatawag itong, no, isang panampalataya, one faith. No, sa Ephesians chapter 4 verse 5, no? Ito ang sabi, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Kaya ito ngayon ang ating pag-aralan tungkol ito sa totoong panampalataya. There is one faith. Kaya ano ba itong sinasabing one faith dito na isang panampalataya? Kasi ito, importante ito, kasi dito sa 2 Corinthians, 2 Corinto, Kapitulo 13, Versículo 5, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa taga Corinto. At saka ito applicable sa atin ito. Itong versikulo, no? Ito ang sabi ni Apostol Paul, no? Apostolis Pablo. Sinasabi niya dito, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa panampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ito, importante ito. Diba? Sinasabi nito na test yourself, no? Sa English pa, no? Sabi ito sa English, test yourselves to see if you are in faith. Examine yourselves or do not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you feel this. Diba? Sabi ito, test yourselves. Niya sa Tagalog, sisiyatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa ba panampalataya. Ito, talaga ang topic na ito, ang versikulo na ito, dalawa ang topic dito. No, tungkol sa panampalataya at sa kayong isang, hindi ba nyo nalalaman na si Jesus Cristo ay nasa inyo? Diba? Dalawa ang topic dito, pero ang ating study ngayon, ang ating pag-aralan, tungkol sa tinatawag na true faith. Totoong panampalataya. Kasi itong panampalataya, kung tingnan mo talaga ang Bible, kung mag-study ka talaga sa Biblia, hindi ito isa lang na panampalataya, isa lang ang gagawin, kundi marami itong gagawin para yung panampalataya mo talaga ay talagang panampalataya na yung doon sa kalooban ng Diyos. No, itong salitang panampalataya sa Bisaya, ito, tinatawag ito pagtuo. No, giingon din rin, susiha ang inyong mga kaugalingon kung kamo naabas sa pagtuo. Diba? Inyong mga sulayin, inyong mga kaugalingon, wala ba kamo nasasayod nga si Jesus Kristo na kaninyo? Kung wala, balibang kung kayo ay nabigo sa pagsubok. Diba? Muna makita natin, importante itong topic na ito about panampalataya. Kasi maraming ngayong nagsabi by faith only. Yeah, maraming in-accept ko si Kristo sa panampalataya na siya ang aking Panginoon. Diba? Kaya, kung hindi mo talaga nabasa ang Biblia, hindi mo talaga nalaman kung ano ang totoong panampalataya, yung tinatawag na isang panampalataya, yan ang problema. Kaya tayo sa Church of Christ ngayon, kasi talaga ang totoo itong nag-Bible study ako dito para ito sa mga kapatid natin sa Church of Christ. Lalo na yung mga kapatid natin ayun sa layong lugar, no, minsan hindi sila makapunta ba sa pagsamba. Mabuti na lang kung sana makapanood sila dito sa live natin at saka yung madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa totoong panampalataya. Yung mga sa Cebuano, na kini ato pagtuo, may tungo sa pagtuo, e dunay giingon din usara ka pagtuo. O nga atong tunan karon may tungo din usara ka pagtuo, unsa man ang pagtuo? Ah, nagiingon diri. No? Kay daghan tong mga kaigsoon usab nga mawala di ato sa layong lugar, sa probinsya. Nga wala kay panahon nga makasimba. Base na lang kung makabasa sila makakita sa live nato diri. Nga dunay sila pagtulunan. No? Pag-aaral ng mailagdag sa kanilang kaalaman. Tungkol ito sa pagtuo. Sa Tagalog pa, panampalataya. Sa English pa, faith. No? Kaya, saan ba natin makita yung totoong faith nandito sa Bible? Ito ang ating pag-aralan. Kasi ang talagang totoong faith, andyan talaga sa Bible yan. Hindi lang sa ating sarili na dito may panampalataya ko sa Diyos. I have faith with God. Hindi yun sa atin. Kailangan sa versikulo, sa Biblia. Yung panampalataya dapat nating gagawin. Dapat nating sa ating sarili. Para yung panampalataya natin sa Diyos ay talagang andyan tayo. Biblical talaga tayo. Diba, mga kapatid? Kayo mapunta tayo sa Hebreo. No, libro anon, kapitulo 11. No, ano ba sa Tagalog yung chapter, kapitulo ba yan? No? Sa English pa, Hebrews chapter 11. Itong Hebrews chapter 11, dito mo makita na talagang ito ang totoong panampalataya. Na makita mo yung mga tao noong unang panahon, yung mga faithful to God, mga godly people, ano ang kanilang ginagawa. No? Para ang kanilang panampalataya ay talagang andyan sa Diyos. Talagang andyan sa kalooban ng Diyos. Kaya basahin ito natin sa natin ito yung sa Hebrews chapter 11. Gamitin na natin itong English, no? Kaya minsan mahirapan ako sa Tagalog, no? Kahit hindi ako marunong masyado sa English, para gamitin na natin itong English. No? At walang gamitin kining English na version kayo. Mag-resigo siya sa Tagalog, no? Pag-sulti. Mau sa English, ito ang sinasabi, no? Sa English. Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of the things not seen. Diba? Ito ang sabi sa English. Ang panampalataya daw, yun ang nakapagbigay ng kasiguruhan. No? Ito sa Tagalog. Ngayon, ang panampalataya ay ang katiyakan, kasiguruhan. Sa mga bagay na inasahan, ang paninigan sa mga bagay na hindi nakikita. Diba? Tungkol ito sa mga bagay na ating inaasam. Diba? Sabi dito nga, assurance of things hoped. Yun ang ating inaasa. Na sa panahon, sa pagdating nating Panginoong Jesucristo, makapasok tayo sa lugar na kanyang sinasabi na tayo ay makapunta doon. Kaya itong faith na ito, isa sa topics of faith, isang ano, yung faith pala may iba-iba na dapat mong gawin para yung tinutuong true faith ay biblical. Ito ang ito sa verse 1 sa Hebrews chapter 11. Tungkol ito sa panampalataya na nagbigay sa atin ng katiyakan sa ating inaasam, no? Ingon dito, the conviction of things not seen. Kahit nga wala natin makita, apan sa ating paniwala, totoo yan. Yun ang panampalataya na isa yan sa klase sa panampalataya. For example, no? Diba tayo sa Church of Christ, naniwala tayo sa panahon sa pagbalik nating Panginoong Jesucristo, tayo'y kanyang dadalhin. At saka kung madala na tayo sa Panginoong Jesucristo, tayo'y pupunta sa langit. Diba? Yung langit hindi mo nakita, ako hindi ko nakita ang langit. Pero dahil may panampalataya talaga ako, kahit hindi ko yung nakita, apat talaga yun inaasam ko. Na sa panahon sa pagbalik natin ang Panginoong Jesucristo, ako ay makapunta sa lugar na yan. Kaya yung tinatawag na by faith, kahit hindi mo nakita ang langit, apan sa loob ng puso mo, naniwala ka talaga. Kahit hindi mo nakita, andyan yun ang langit. Yan ang isang klase na panampalataya. Isa yun sa alam dapat nating malaman. Ang panampalataya pala, mayroon ibang-ibang klase. Ito ang isa, ang first na sinasabi dito, na mga butang, yung mga yung things, no? Sabi sa Tagalog, as English dito, na assurance of things, hope for, no? Dito sa katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin. Yan ang isa sa klase sa faith. Isang klase sa panampalataya. Usa ka klase sa pagtuo. Nabisan wala kita kakita na ang langit, anaa ka na, nakita makasulong sa mga lugar, apan atong nasiguro sa atong kaugalingon. Nabisan wala kita kakita, kita magalaw o mga makasulong kita sa lugar ng mag-isa at si Diyos. Mao ka na ang usa ka klase sa panampalataya, sa pagtuo. Bisan wala na ka kita, apan nito o kita nga anaa ka na. No? Mauna ang usa ka klase sa pagtuo. O ko sa Tagalog, sa Tagalog pa kahit hindi mo nakita, apa naniwala ka talaga na iyon ay andiyan yan, totoo yan. No? Katulad ng ating Panginoong Diyos, di ba? Ang ating Panginoong Diyos hindi mo nakita,

mga bagay na hindi mo nakita pero talagang inaasa mo na talagang totoo yan. Katulad natin Panginoon sa Kristo. Hindi natin nakita ang ating Panginoon sa Kristo. Pero sa Biblia, nakalagay dyan ang ating Panginoon sa Kristo galing sa Diyos Ama, kahit kasama sa Diyos Ama. Pero ang Diyos Ama ay naghanda ng katawan sa Kanya para ang Kanyang katawan ay para sakripisyo, para ihalan sa ating mga kasalanan, sacrifice for our sins. Diba? Naniwala tayo dyan. Bakit naniwala tayo? Kasi andyan yun sa banal ng kasulatan. Kaya kung ano talaga yung nakalagay doon sa banal ng kasulatan, kahit hindi natin nakita, apa naniwala tayo kasi nakalagay sa banal ng kasulatan. Kaya ako yan. Yun ang isa sa ehemplo ko sa sarili ko, na hindi ko nakita ang Diyos Ama, hindi ko nakita si Kristo, pero andyan yun sa banal na kasulatan na sinasabi na ang Diyos Ama ay andyan sa langit, ang Diyos Anak naman, ang Panginoong Kristo ay pumunta dito sa sanlibutan, ito ay ipinako sa krus. Hindi ko yan nakita, pero tinatanggap ko na yan dahil sa aking pananampalataya. Yan ang isang topic na tinatawag na pananampalataya. Di ba? Number one yan, no? Pero part yun sa pananampalataya. Kahit hindi tayo nakakita sa Diyos, apa naniwala tayo. At saka inaasam natin sa pagdating sa panahon, pagbalik natin ang Panginoong Kristo, makakita tayo sa ating Diyos, ang Diyos sa langit. Di ba, mga kapatid? Yun, part yun sa tinatawag na pananampalataya. Kaya talaga atin itong pinag-aralan, kasi itong faith, yung pananampalataya sa Basa Bisaya, pagtuo, only one faith, isa lang na pananampalataya, isa lang kapagtuo. Apan, ano ba itong pananampalataya na sinasabi dito? Unsa ba nga pagtuo nga gisulti dito sa Biblia? Muna, one faith dito, isang pagtuo, isang pananampalataya ay ito. Pinag-aralan natin sa Hebrew Kapitulo 6. Diba? Ito ang primero nating topic, una nating topic ito, number one. Nang pananampalataya pala, kahit hindi tayo nakakita ng atong Panginoong Diyos, naniwala tayo, hindi tayo nakakita sa Diyos Ama, naniwala tayo kasi andyan yun sa Bible. Diba? At saka yung sabing langit, nasa panahon, pagdating natin Panginoon sa Kristo, tayo dadalhin sa Diyos doon. Sa ating Panginoong sa Kristo, dalhin tayo sa langit. Yan ay tinatawag na faith by faith. Kahit hindi mo nakita, kapag naniwala ka, andyan yan pagdating ng panahon na tayo ay makapasok sa lugar na yan. Hindi ba mga kapatid? Isa ito sa pinaka-importante nating topic. Ito ang sinasabi nga mga bagay na hindi mo nakita pero tinitiyak mo talaga at maasahan mo na andyan yan, totoo yan. Yan ang sinasabing faith, pananampalataya. No? Sa kapagtuo, bisan wala kita kakita, apan sa atong kaugalingon, nasayod kita nga sa maubot panahon, makasulod kita sa lugar nga iyang gian ka palang kanato, kana sa langit. Mauna, usa na kana sa klase sa pagtuo. Muna usa ka pagtuo, panang pagtuo nga giskutan diri, klase-klase nga pagtuo. Diba? Yun ang una nating pinag-aralan. Pananampalataya natin, kahit hindi nakita natin ang Diyos, hindi natin nakita ang Panginoon sa Kristo, apan naniwala tayo. At hindi natin nakita yung langit, apan naniwala tayo. Nandiyan yan. Kahit sa impirno, naniwala tayong may impirno. Diba? Kahit hindi natin nakita. Diba, Brad says, delikado ba kung magsabi tayo ng impirno, parang maraming hindi gusto, no? Sungkol sa magsalita tayo, mag-aral tayo tungkol sa impyerno. Totalang totoo. Mayroong impyerno. Kahit ako, hindi, walang tao nakapunta sa impyerno at saka bumalik sa mundong ito. Pero may ehemplo talaga, makita mo na talagang may impyerno sa panahon pagdating natin sa Panginoon sa Kristo. Yung mga taong hindi nagawala sa Panginoon sa Kristo, doon sila ipasok. Doon sila pupunta. Yung tinatawag na lake of fire. Tinatawag na eternal fire. No? Walang hanggang apoy. Walang katapusang apoy. Yun, tingnan mo yung araw. Di ba?
Yun ang isa sa pinakamalaking ebidensya, nagpakatotoo na talagang may impyerno sa darating na panahon. Na doon pupunta yung mga taong hindi naniwala sa Diyos. Yung mga evil doer people, unrighteous people, diyan sila makapunta. Saan ba? Tingnan mo yung araw. Noong maliit pa tayo, sa unang pang panahon, yung panahon natin Panginoon sa Kristo, apang panahon pa ng Abraham, yung mga prophets, hindi yun na ano yung araw. Hindi yun parang namamatay. No, kundi continue ang kanyang liwanag. Diyan makita mo na yung araw, yun ang ehemplo ng Diyos para sa atin maniwala tayo na may tinatawag na apoy na walang katapusan. Walang katapusan, apoy eternal fire. At tinatawag yun na impyerno. Kaya yung araw, tingnan ninyo kung ano kainit ang araw. Diba? Imagine. Kaya tayo, kung minsan yung sobrang init ng araw, pag lumakad ka sa daan, talaga hindi mo talaga maano ang sarili mo. Kailangan uminom ka ng tubig. Kasi kung wala ka, hindi ka uminom ng tubig, talagang uhawin ka, parang mamatay ka rin. No? Dahil sa kulang sa tubig. No? Lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na sobra na ang init ng araw. Kaya may talaga ang totoo na impyerno. Doon na yung tinuod ng impyerno sa mabot mga araw, mga kaigsunan. No, mama sana, nagtuo kita na, mama sa bipit, mituo kita nga naana ang impyerno. Masa sa pagtuo, sa panampalataya natin sa Diyos, mituo kita nga doon ay langit. No, bipit nga mituo tayo, naniwala tayo may langit, saka bipit, naniwala tayong may impyerno. Diba? Sa ating paniwala, sa panampalataya sa Diyos. Kaya yun ang tinatawag na mga bagay na hindi natin nakita, pero naniwala tayong andyan yan. Totoo yan. Kaya yun ang tinatawag na faith. Kahit hindi mo nakita, apat inaasaham. Inaasa mo, anak, tinitiyak mo, yan ay totoo. Yan ang unang klaseng faith. Hindi mo nakita apan sa kalooban mo, naniwala ka na exist yan, andyan yan, totoo yan. Diba? Yan ang una na panampalataya, ang klase sa panampalataya. Yung sinasabing hindi mo nakita ang bagay apan sa pagdating ng panahon, andyan yan, i-reveal yun sa Diyos. Diba? Yan. Patuloy tayo no, sa ano pang klase sa anong klase ng panampalataya. No, sa verse 2, no, sa Hebrews chapter 11, verse 2. For by it the men of old gained approval. Mauna, ang unang mga unang tao, tunay na sa pamagitan, ang mga tao noong una ay tumanggap ng pagtotoo. No? Parang tinanggap talaga nila. Na yun, may panampalataya na talagang dapat nilang pasabi dito, sinasabi nila, tumanggap ng pagpatotoo. Kaya yung tinatawag na mga holy people, no, sa unang panahon. Dayon sa verse 3, by faith we understand that the world will prepared by the word of God. Diba? So that what is seen was not made out of things which are visible. Ito naman sa verse 3, ibang klase naman ito na panampalataya, but still, part ito sa panampalataya. Ang sabi dito, sa panampalataya ay naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. No? Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagbula sa mga bagay na hindi nakikita. Kita mo kung ano yung power ng Diyos. Sa kanyang salita lang, nag-exist yung mga bagay na ginagawa niya. Diba? Kung basahin mo yung Genesis chapter 1, makita mo paano talaga no, ginawa ng Diyos ang sanlibutan. Sabihin lang sa Diyos, diyan, biglang magliwanag, o diyan ang liwanag. Kung ano pa yung sinasabi ng Diyos, ayan, mag-exist agad. Pero sa salita lang ng Diyos, yun
ginawa yung sanlibutan ko. Diba? Punta tayo sa... Balik tayo na para may meron tayo kunting supporting verse no, kung paano si Jesus ginawa ang sanlibutan. Pero hindi lahat natin, pero kunti lang, meron tayong bersikulo na dapat natin ipahayag dito para meron tayong supporting verse na talaga ang sanlibutan ay ginawa sa Diyos, pinagilan sa kanyang salita. Genesis chapter 1, tayo na mag-start sa English ating gamitin. No? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Then God said, let there be light. And there was light. Diba yan? Unang ginagawa talaga sa Diyos yung sinasabing liwanag. Let there be light. Then, dyan, dumating yung light. Diba? Ginawa yun sa Diyos, salita lang, sa kanyang salita. Kaya sinasabi dito sa Hebrews chapter 11, no? Na ginawa sa Diyos, no? Sa panampalataya ay naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Diba? Dayon, sa Genesis chapter 4 naman dayon. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, one day. Then another, verse 6. Then God said, let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from waters. And God made the expanse and separated the waters. Yun, sa salita lang. Diba? Okay, sa verse 8 naman tayo. And God called the expanse heaven, and there was evening, and there was morning, and second day. Dahil sa verse 9, then God said, let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry appear, and it was so. Sa salita lang ng Diyos, ang kanyang ginagawa, ang kanyang creation ay dumating. Pero ginawa niya sa salita lang ng Diyos. Kaya makita natin kung paano ka-powerful ang Diyos. Kaya pumbalik tayo sa Hebrews chapter 11, ayan, sabi dito, by faith we understand. Sa ating panampalataya, tayo ay naniwala na ang mundo ay ginagawa sa Diyos sa kanyang salita. Sabi dito, the worlds were prepared by the word of God. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang sanlibutan na ito ay ginawa. No? Inahanda. No? So that what is seen was not made out of things which are visible. Ito, another naman na panampalataya. Diba? Kung ano talaga ang power sa salita ng Diyos. E tayo dito, lagi tayo nagsabi, magbasa kayo sa banal ng kasulatan para malaman nyo talaga kung ano ba talaga yung Word of God. Kaya dito nakita natin kung ano ka-powerful yung Word of God. Sa kanya lang salita, na-exist ang mga bagay na dito sa sanlibutan. At nagawa niya ang sanlibutan. Pero ginawa niya sa salita lang. Diba? Kaya, ito, naniwala tayo. Kung basahin mo talaga yung Genesis chapter 1, makita mo kung paano ginawa sa Diyos. No? Yung mga kahoy, yung mga fruits, yung mga hayop, mga animal, paano niya ginawa. Kaya ito, part yun sa ating panimpalataya. Part yun sa ating faith na ginawa yun sa Diyos ang sanlibutan, ang mga bagay na andun sa sanlibutan. Kahit tayong tao, si Adan, ginawa yun sa Diyos. No, pero sabi diyan, let us make man in our image, in our likeness. No? Kaya lang ang tao ay kinareit ni Diyos na galing sa alikabok. Na hindi ko niya masabi, pero yung sasabi dito na by word of God, yung mga ibang creation, hindi nakasama yung tao, kundi yung
ibang mga creation niya. Kaya makita natin, naniwala tayo at nindihan natin na talaga may totoong Diyos. Diba? Na creator sa lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Yan ang katotohanan. Pero isa yun sa part na tinawag one faith. No? Kung paano yun ginawa ng Diyos. Sabihin na yan, dyan, o dumating, o hintang, gawa ka mo ito, dumating. Pero sinasabi lang niya. Kaya yan, naniwala tayong totoo. At saka naniwala tayong totoo yan, talagang naniwala tayo na ang Diyos ay talagang powerful. Yan ang isa nating dapat intindihin. Na ang Diyos ay powerful. Kaya, tayo naman kailangan natin na talagang dapat nating tanggapin na ang Diyos ay powerful. Kaya kailangan tayo ay magpailalim ng Diyos. Diba? Ating sundin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga commandment dyan, yung mga ano niya, kasuguan. Nalaman doon ang Diyos ay powerful. Wala tayong magagawa kasi powerful sa'yo. Kaya kailangan maniwala tayo. Magpailalim tayo. No? Yung sabi, mag-serve tayo sa Diyos. Diba? Mag-worship tayo sa Diyos. Diba? Yun part sa ating sa panampalataya. Yung paano ginawa sa Diyos. Yung sanlibutan. Yan ang pangalawa. Dahil yung pangatlo, verse 4. Ito, iba namang klaseng panampalataya ito. No? Ibang klase na itong panampalataya naman. Sa verse 4, no? Hebrews chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, no? Though he is dead, he still speaks. Kaya, paano talaga, bakit tinanggap si Jesus yung panampalataya ni Abel at hindi tinatanggap yung kay Cain? Kasi iba, kung tingnan mo sa Jesus chapter 4 yan, no? Yun silang dalawa ay nag-alay sa Diyos. Ang kang Abel na alay yung mga pinakamagandang klase na mga animals, yung hayop. While ang kang Cain yung mga ano sa lupa, yung mga product sa lupa, ang kanyan ang kang Cain. May halat talaga sila. Isa, iba, ang kang Cain iba, ka-Abel ka iba. Kaya lang ang kang Abel, ang kang Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Hindi tinatanggap ng Diyos. Bakit? Kasi ang kanyang pag-alay, ng kanyang pag-worship, nag-alay siya, hindi dahil sa panampalataya. While kang Abel, nagawa siya, gumawa siya niya, alay sa Diyos, pero dahil may panampalataya siya sa Diyos. Mayroon siyang faith sa Diyos. Kaya ito, basahin natin sa Hebrews chapter 4 verse 11. Hebrews chapter 4, 11 verse 4. Ito ang sabi sa Biblia. Sa panampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kay sa kay Cain. No, sa Tagalog. Dahil sa panampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kay Cain. Bakit sabi ito, dakilang handog kaysa handog ni Cain? Kasi may panampalataya siya sa Diyos. No? Dahil sa pamagitan nito siya ay pinuri bilang matuwid. At ang Diyos ay nagpatutuo sa pamagitan ng pagtanggap sa kaniyang mga kaloob. No? Patay na siya, nagayon pa, nagsalita pa sa pamagitan ng kaniyang panampalataya. Di ba? Kasi si Abel talaga ay nag-alay ng halad. Ano bang tawag ng halad? Nag-alay ng yung ano lagi eh. Yung mga pinakamagandang mga hayop, no? Inaalay niya. While kang Cain, hindi natanggap sa Diyos kasi wala. No?
Ito, makita sa verse 4. Sa panampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Kaya si Abel kumawa ng dakila at higit na dakilang handog kay Cain kasi may panampalataya siya sa Diyos. Ito ba yan topic nito? Applicable ito sa atin ngayon. Diba? Nagsamba si Abel, nagsamba si Cain, pero ang Diyos hindi natanggap ang samba ni Cain. Kasi hindi siya, wala siyang panampalataya sa Diyos. While kang Abel tinatanggap sa Diyos kasi ang kanyang handog ay dahil sa kanyang panampalataya sa Diyos. Ito ngayon sa ating sarili. I-apply natin ito. Kung makita mo talaga, kung magsamba tayo sa Diyos, ay talagang may panampalataya tayo. At saka kung magsamba tayo sa Diyos ngayon, ang ihandog natin sa Diyos yung pinaka-best. Di ba? Yung pinaka-higit na dakilang handog. Ito, importante yung topic nito. Baka dito tayo matagalan sa topic na ito. About how we worship and serve God, our God. No? No? Kung nagsamba tayo sa Diyos, talabang totoo ang pinapigay natin sa Diyos na pagsamba natin ay yung pinakabis sa atin. Ito, ang topic na isa sa pinakamportante about faith. Pero part ito sa sinasabing one faith ang ating pagsamba sa Diyos. Ito makita mo na talaga hindi natanggap sa Diyos. Yung kang Cain kasi wala siyang panampalataya sa Diyos without faith. As long ang nagsamba siya, as long ang basta nagsamba ako ngayon, okay lang. Pero wala, hindi yung pinakamaganda, pinakabest. Diba? Yung sinasabi sa Tagalog, pinadakila, higit na dakilang handog. Diba? Ngayon, i-apply natin sa ating sarili ito. Ayun, nagsabi tayo na we are servant of God. We are worshiper of God, diba? Ang tanong ngayon sa ating pagsamba sa Diyos, lalo na worship during worship day, Sunday, ano ba talaga ang ibinigay mong pinakadakila, no? Na handog na ating ibinigay sa Diyos? Paano natin ipalagay, paano ang ating gagawin ang ating pagsamba sa Diyos ay talagang totoong-totoong tanggapin ng Diyos? Yung pinaka-best, pinadakila ang handog. Importante ito, mga kapatid. Isa ito sa pinaka-importanting topic natin ngayon about how we worship God. Punta tayo sa Romans chapter 12. Kasi itong pagsimba, pagsamba natin, alam natin na tayo mga sa Church of Christ, lagi tayo nagsamba. Parang hindi natin naintindihan, isa-isa tayo nagsamba sa Diyos. Pero ang tanong, kung yung pagsamba mo sa Diyos talaga bang pinaka-based ba yun? Pinakadakilang handog mo sa Diyos ang iyong pagsamba, lalo na sa adlaw, sa araw ng Sunday. Diba? Huwag lang magalit yung ibang kapatid natin kung may study tayo tungkol sa worship. Kasi nakalagay doon sa Hebrews chapter 11 verse 4, hindi tinatanggap sa Diyos ang handog ni Cain kasi wala siyang panampalataya sa Diyos. While kang Abel may panampalataya talaga sa Diyos, kaya ibinigay niya ang pinakadakilang handog para sa Diyos. Ang tanong ngayon sa atin, punta tayo sa Romans chapter 12. Dito nagsabi ito about spiritual service of worship. No? Romans chapter 12 verse 1 tayo. Dito sabi ni Apostle Paul sa taga Roma, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies, paano? A living and holy sacrifice. Bakit? Acceptable to God, which is your
spiritual service of worship. Dito natin kukuha tayo ng topic about ano yung pinaka-best nating handog sa Diyos. Kung tingnan mo itong Romans chapter 12 verse 1, may dalawang topic dito. Na kung magsamba tayo sa Diyos, i-present natin ang ating katawan na living, buhay, di ba? At saka holy, banal. Kaya tanungin natin sa sarili natin ngayon, nang magpunta tayo every Sunday sa ating worship, ibinigay natin sa Diyos ang pinaka-best nating servisyo sa Kanya. Nagsimba ba tayo na talagang buhay na buhay? At nagsamba tayo sa araw na Domingo sa Diyos na nagsamba tayong holy, banal. Ito, masakit ito na topic na ito. Ito ang ating topic ngayon, pero talaga ito ang totoong worship. Diba? Kaya kung talagang totoong worshiper ka sa Diyos, especially during Sundays, kailangan ang pagsamba mo talaga, ibigay mo ang pinaka-best, pinakadakila na bagay na ihandog mo sa Diyos. At saka, basahin natin sa Romans chapter 12 verse 1, ang ating katawan kailangan buhay na buhay ang pagsamba. At saka, banal. Bakit sinasabi ito ni Apostle Paul, mga kapatid? Kung paano ba talaga magsamba sa Diyos? Talagang totoo tayo sa Church of Christ, nagsamba tayo sa Diyos through Spirit and Truth. Diba? Ang tanong ngayon, yung Spirit, wala tayong problema, no? Kasi nagsamba tayo sa ano, yung Bible study talaga tayo, sa verse tayo sa Biblia, apan yung Truth. Yung ating relasyon sa Diyos, paano natin sinasamba ang Diyos. Kung tingnan mo ito sa Romans chapter 12, mayroon akong mga versikulong na ibigay, mga supporting sa verses na ito, sa verse na ito, na marami mga tao sa Old Testament na nagsamba sila sa Diyos, pero hindi sila tinatanggap sa Diyos. Diba? Yung una, yung kang Abel, at saka kang Cain. Diba? Ang pagsamba ni Abel, dahil may panampalatayo siya sa Diyos, kaya tinatanggap siya sa Diyos, kasi yung pagsamba niya may panampalatayo sa Diyos ay ibinigay niya pinakamaganda na pag-alay, ibinigay niya sa Diyos. While kang Cain, ah, basta as long nag-worship ako, okay na. Bahala na, basta nag-worship ako. Yan. Kaya, nireject ng Diyos. Sana hindi yun ang ating ugali na during Sunday worship, nagsimba lang tayo, as long nagsimba ako, Brad, okay na. Mali yan. Kaya ito, paano nangyari itong tawag na holy sacrifice, no, living? Kuha tayong mga bersikulo doon sa Old Testament. Dito tayo sa Leviticus chapter 15, no? Ang istorya nito, may dalawang anak, si Aaron. Ito si Aaron, yun ang high priest sa panahon yun. Pero itong dalawang lalaki na anak ni Aaron, mga priest sila, mga pari sila. Kasi kanilang ama na si Aaron ang pinakamataas na pari. Saka yung mga anak niyang dalawa, si Abihu at saka si Nadab, pari ito. Pero tingnan mo kung anong klase ng mga tao ito. Diba? Nagsamba sila sa Diyos, nag-serve sila sa Diyos, pero anong klase ng mga tao? Basahin natin sa Leviticus chapter 13, verse 1 and 4. Verse 3. Ito ang sabi sa Leviticus chapter 13. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans and after putting fire in them, placed incense on it and offered strange fire before the Lord. Diba? Which he had not commanded them. Diba? Sabi dito, si Nadab at Abihu, mga anak ni Aaron, nakuha sa kanila yung sinasabi ng totoo, parang commanded by God yung tinawag fire pans, no? Ano ba ang lagay? Kasi sa dito, may lagay talagang apoy, no? And after putting fire in them, no?
placed incense on it, and problema, and offered his strange fire before the Lord, which he had not commanded him. Supposed to be mayroon talagang ng talagang specific na apoy na dapat mong ilagay as part sa yung sinasabi na offer para sa Diyos. Napan ang ginagawa nitong Nadab at ni Aaron, walang respeto. Kumuha sila ng ibang kalayo, na ibang kaapoy, at yun ang ina-offer nila sa Diyos. Sinasabi dito, which he had not commanded them, na hindi sila sinasabihan sa Diyos, pero kinuha talaga nilang yung ibang apoy. Yun ang kanilang inahanda, inahandog sa Diyos. Then verse 2, anong nangyari sa kanila? And fire came out from the presence of the Lord and consumed them. And they died before the Lord. No, sobra naman sa. Kaya dahil ginawa nilang pagpakasala, wala silang, hindi na binigay ang kanilang sarili na talagang living at saka holy sa doon sa ano sa Diyos, sa presence of the Lord, ano nangyari sa kanila? And fire came out from the presence of the Lord and consumed them. Sinunog sila sa Diyos. And they died before the Lord. Di ba? Pero nagsamba. Nag-serve sa Diyos. Ga-offered for something. Pero ang kanilang in-offered talaga, hindi yun ang bagay na talagang gusto sa Diyos. Yan ang example sa ating buhay. Di ba? Dahil sa verse 3, ito ang rason. Then Moses said to Aaron, kaya sinasabihan ni Moses si Aaron, kasi si Moses yung kapatid niya si Aaron, magkapatid ito. Kaya sinasabihan ni Moses si Aaron, it is what the Lord spoke saying. Ito ang sinasabi ni Diyos. Di ba? By those who come near me, I will be treated as holy. And before all the people, I will be honored. Yan. Ito na, ha? Diba, sasabi natin sa Romans chapter 12 na i-ano natin ang ating sarili. Sarili, sabi doon ni Apostle Paul, na kailangan iyon i-offer natin sarili natin na buhay at saka banal. Kung andyan tayo sa yung tinawag presence of the Lord, sa ating pagsimba. Kaya nangyari itong mga taong ito, walang takot sa Diyos, walang respeto sa Diyos. Ito, talagang ito ay importante sa ating sa Church of Christ. Kasi ito, isa ito sa pagkana-importante na topic kung paano natin totoong sambahin ang Diyos. May dalawa, sinasabi yung holy at saka living sacrifice. Kaya nangyari sa mga taong ito, ito si Nadab at si Abihu, parang wala lang sa kanila ang Diyos. Walang respeto. Hindi sinasabi si Diyos, yun ang kanilang may specific fire talaga na ihandog. Pero ano mang klaseng taong ito? Walang respeto sa Diyos. Kaya sinunog, pinatay sa Diyos. Kaya ang rason, sinabihan si Aaron ni Moises. No? By those who come near me, I will be treated holy. As holy. And before all the people, I will be honored. Ito, i-apply natin ito sa ating pagsamba sa Diyos. Huwag kayong magalit, mga kapatid. Bible study ito, at saka may versikulo talaga ito yung supported by verse itong topic natin about our worship on Sunday worship. Diba? Sa ating pagsimba every Sunday, sabi dito, treated as holy. Para sa atin talagang banal ba ang Diyos? Diba? At saka binigyan ba natin ang honor ang Diyos? Isa ito is pinaka-importante na topic sa atong buhay. Kung diyan tayo magsamba tayo sa Diyos. Na kailangan talaga na kung magsamba tayo sa Diyos during Sunday worship, ang ating sarili, ang ating katawan, kailangan
buhay na pagsamba. At saka uli ang ating sarili doon sa tinatawag na sa harapan ng Diyos. Ito, importante ito mga kapatid. Kahit si Moses, alam natin kung sino si Moses, di ba? Siya ang pinili ng Diyos para yung mga Israelites ay mailigtas, mailabas sa Egypto. Kasi sila doon na nagiging slave sila. Kaya nang dumating ang panahon na pinalabas talaga si Diyos, ang mga Israelita, si Moses ang nag-lead. Kaya minsan yung doon na sila sa yung tinatawag na desert, yung lugar na nagreklamo, complain ang mga tao doon kasi wala daw tubig. Kaya dahil walang tubig ang giblame sa mga tao, yun si Moses at saka i-Aaron, si Aaron. Sabi ito, bakit dinala kami dito sa tinatawag na desert, itong lugar na ito na walang tubig? Mas mabuti pa doon sa kung mayroong tubig, bakit dinala ninyo kami? Kaya si Aaron, si Moses at si Aaron na ano sa Diyos? Parang nag-pray. Humingi sa Diyos na tulungan sila. Dayan, and then, nang ang Diyos ay doon na si Aaron at si Moses at si Aaron doon na sa harapan ng Diyos, ang Diyos may sabi talaga kay Moses, dalhin mo yung tungkod mo. No, yung tinatawag na ano ba yan? Tungkod, no? At saka, pumunta ka sa bato doon, yung bato na iyon, at sabihin mo sa bato, pag sabi mo sa bato, magsalita ka sa bato, lumabas yung tubig. Yun ang utos ni sa Diyos kay Moises. Diba? Kaya nang pumunta na si Moises doon sa kasi Aaron, iba ang ginawa ni Moises. Dahil sa kanyang galit sa mga Israelita, kasi ang gahi, talagang matigas talaga ang mga ulo sa mga taong ito, talagang hindi naniwala sa Diyos, walang trust sa Diyos, ang emosyon ni Moises, iba. Ang sabi ng Diyos, magsalita ka sa bato. Ang ginawa ni Moises, hinampas niya ang bato dalawang beses. Iba. Kaya lumabas talaga ang tubig. Di ba? Nang lumabas na ang tubig, yan, nakainom ang mga tao. Pero ang problema ni Moises, wala, nakasala sila sa Diyos. Kaya nakasala si Moises at si Aaron, ang sabi ng Diyos, dahil hindi niya ako ginawa na wala kayong honor sa akin, no? Wala kayong binigyan ng honor ang Diyos, sabi doon, hindi kayo makapasok sa land of promise. Diba? Yung tinatawag na land of promise, land of Canaan. Ito ang nangyari. Basahin lang natin yung Numbers chapter 20 para ma-supporting verse tayo kung ano talaga ang nangyari kay Moses at saka kay Aaron. Ano ba itong faith na sinasabi dito? No, ang sinasabi, may tatlo tayong topic. Anong klase ang faith? Yung faith, yung sinasabi na kahit hindi natin nakita ang langit, sa dating na panahon, makapasok tayo doon. Yung unfaith na hindi mo nakita, pero totoo, talagang totoo. Ang bagay na hindi mo nakikita. At saka yung pangalawa,

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniters, welcome to Bible study with our good friend Brother Randy Igniters from Mandawi, Cebu. And it's good to have Brother Randy in this top open hour, Igniters. And shout out to all the listeners who are listening here on Ignite Radio as Brother Randy is ready to say it, go here. And okay, so Brother Randy now is ready here, and so we must ready as well. So, bro, maing hapon.
2: Maing hapon, bro.
1: Yes, bro. Mabugnaw nga kahaponon og mauwan.
2: Maayong mabugnaw og mauwan nga kahaponon. Yes. Kumusta man ang akong signal diha, bro? O sa man, nagaglera or sa man?
1: Klaro ra kay bro, murag kuan bro, ning nindot kayo ang imuhang tingog karon bro, nining kahaponon, no? Klaro kayo.
2: Salamat sa git, bro.
1: Yes. Okay, so wala ra yung mga pagbaha di bro, no? Sa inyong lugar.
2: Wala ra, salamat sa Ginoo bro kay pagkuan ni unda mo sa dayon ng ulan ganina, pero even though nga murag na ay gamay nga pasdan, pero mo kumagi dito sa Tipulo, okay ra, naka abot ra ko diri sa balay nga safety. So salamat pud sa Ginoo nga gi pa inahina niya gamay ang ulan, unya natagaan pud ang higayunan nga niining hapuna atong ikapadayon ang pagtuon sa pulong sa Diyos.
1: Amen. Glory to God. Okay, bro. Ang imuhang oras na. Sa imuhang panahon. Pagpadayag sa iyang mga pulong.
2: Okay. Daghan salamat, Brad Ili.
1: Oh, daghan naminaw karon, bro. Nining oras, ha?
2: Sige, sige, bro. Sige, bro. Salamat. So, maayong adlaw sa tanan, our beloved listeners, fellow Igniters, fellow brothers and sisters in Christ all over the world, have a good day. Gininausab ang inyong ubos nga alagad, Brother Randy Apiag. At tulosab nga ipadayon. Let us continue our study the words of God. But before we proceed to our study, allow me first to shout out or greet our following brothers and sisters in Christ. Especially Brother Thunder Kirk. Hello, brother. Have a nice day to you. Sister Tesla, hello sis. Sister Tel. Pretty Jean. No? Atong igsoon usab nga naa sa Luzon si Emilia Salis, hello sis. Have a nice day to you. No? The wife of Brother Ili, Sister Glenda. Hello, Sis Glenda. Mayong hapon ni mo diha. And our very own anchorman, no? Walay pagbahar sa kambungan si Brother Eli Arcelia, bro. Daghang
1: yes,
2: salamat.
1: Bro. Salamat, salamat, bro. Kung tinuod na.
2: Daghang salamat, usab, sa imuhang paghatag o kagayon na niining hapon. And also our brothers and sisters in Christ also, in Mandawi, si Brother Edwin Jimenez, si Brother Francis Arcelia, matungigsoon si Yudis Dadol. No, kumusta ako po na to ang matungigsoon si Brother Alin Malincia. No, so last day, he chat me nga na-injury siya, na-accidente siya. Thanks God nga successful ang iyang operasyon sa iyang tail diha sa Cebu, doctor. So praise the Lord for that. And also for the wife of Brother Yuris Dodol, si Sister Millet. And then si Sister Belma. So, si Sister Geraldine Osab, and also to my loving wife, Sister Lourdes. No, so, this day, brothers and sisters in Christ, no, let us study the life of Solomon. So, and it is titled, Did God Forgive Solomon for All Sins? Ang ato bang Diyos nga magagagahom nagapasaylo ba ni Solomon despite sa iya mga gibuhat nga mga mangilad niya sa tubangan sa Diyos? These questions, brothers and sisters in Christ, sa di pa nato nitunan, ako na ni siyang napangutana sa akong kaugalingon before. Sa diha nga nagsugod ko sa pagtuon sa Biblia, sa diha nga nagsugod ko sa kanang gitawag nga pagbasa sa Biblia, kining maong pangutana, nagkapangutana usab ko, nga did God forgive Solomon for all his sins? Dili na to'y kalimod nga kini si Solomon, mga kaigsuunan, anak ni siya ni Haring David. O kini si Solomon sa iyahang pagdumala sa gingharian sa Diyos. No? Pagdumala sa kining gitawag nga gingharian nga iyang napanunod sa iyang amahan, batan-on pa ni siya, and eventually, our Lord God gave him wisdom. So now, ato gunong basahon diri sa unang hari 11:1 paingon sa 9. So if you have a Bible, no, pwede ko ninyo nga sundan ning atong pagtuon sa balaang sulat. Now King Solomon loved many foreign women. Okay, si Haring Solomon na higugma sa daghang mga dili nila mga tagilungsod, foreign woman, the daughter of Pharaoh, and Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite woman. From the nations concerning which the Lord has said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them, neither they with you. For surely they will turn away your heart after their gods. Kini mao mga sugo, mga kaigsuunan, sa una pa ni mga panahon, sa panahon pa ni sa ilang mga katigulangan, our Lord God forbid married sa kanang gitawag ka mga foreign women or kanang mga babae, dili pwede magigminyo o kanang lahi nga dili mga taga-Israelita. Giforbid na naa sa Ginoo. Dili na ni bag-o ni maong sugo ni Haring Solomon, kaya naman, sa una pa ni mga panahon, sa panahon pa ni sa iyahang amahan, sa iyang mga katigulangan, this law was imposed by our Almighty God. Ina naman nga gi forbid man gyud mga kaigsuonan. Unsa ba gi rason? Tungod kay for surely They will turn away your heart after God's. Kaya siguro gayod nga maliso ang imong kasing-kasing og musimba ka na sa lahi nga mga Diyos-Diyos. Before I continue, saka gamay lang na kanang gitawag na true to life story. Ang akong anak, mga kaigsoonan, my beloved son, wagid magminyo o ka ng fellow Christian. Nagminyo o gid o ka ng dili Kristo. And what happened? Imbis nga siya mo imodala sa babae ngadto diha sa gingharian sa Diyos, sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, sad to say, madili na gani noon mo simba. O dito na noon mo simba sa pikas na chapel. So, applicable mo sa dini sa itong kapanahonan karon. It is applicable of our time. That when a Christian man or woman, married not Christian, it is possible that his or her heart torn away and musimba na noon sa lahi ng Diyos-Diyos. Ingon usab nini mga kaigsoonan, ang nahitabo ni Haring Solomon atong balikan. Matod ba sa pulong sa Diyos mga kaigsoonan, for surely they will turn away your heart after their gods. And Solomon clung to this in love. O si Solomon nahigugma pag-ayo sa iyahang mga asawa. So, according to Bible scholar, nga kini si Solomon, nangasawa kini siya og 700, babasa man ato ni karon, 700 ka mga asawa, og 300 ka mga concubines, in total of 1,000 women nga iyahang iasawa o ikabit. Pero matod ba diri, Solomon loved them so much. So according to the Bible scholar, na ang pagpakigminyo when Solomon married those 700 wives and 300 concubines, no? It is a political kanang gitawag nga gusto lang din sila nga makikuha nila. Makiusa ni Solomon. Kaya naman, kung ikaw bantugan ka nga tao, kung ikaw makikiusa kanila, dili na kahilangtan. No? Political merits. Pero matod ba diri, dili ni political kaya naman. Kini si Solomon, they love them so much. So kini si Solomon po dahil mga kaigsoonan, mahiling po ni sa mga babae. No? Dili ni makuntinto o usaray babae, kundili daghan, gusto siyang daghan ng asawa. So sabiha nga yan ang gihimo, no? For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods. So sabiha nga, natigulang na si Solomon, mga kaigsoonan. Ang iyang kasing-kasing, imbis kay mo simba sa matuog na Diyos, dito na noon misimba sa mga Diyos-Diyos. And his heart was not wholly true to the Lord, his God. O ang iyang kasing-kasing, wa na siya magmatinud-anon sa matuod nga Diyos. And was the heart of David, his father. Dili sama sa kasing-kasing sa iyang amahan nga si David. Even though David, King David was not a perfect, May nakasama po ni si David, mga kaigsoonan. Pero sa diha nga nakasama ni siya, hinulso ni si David, and then, kuha gayon si Ginoo. Sa diha nga, gingnan siya sa Ginoo nga, hinulsulin ang mga saa nga imong nahimo, hinulsulin siya. Pero kini si Solomon, mga kaigsoonan, ang Diyos naging istorya kanina, the Lord appeared to him twice, but still, wa nagapabilin ng gihapon siya sa iyahang binuhatan. For Solomon went after Astoreth, the goddess of Sido. O kini si Solomon, mga kaigsoonan, nagbuhat kini siya og altar ni Astoreth. Kini si Astoreth, the goddess of Sido, Sidonians. And after Milcom, the abomination of the Ammonites. O kini si Milcom, usa ka kining Diyos nga grabe ka kuan siya naning matawag na to nga bastos nga kuan bastos nga pagsimba. I don't know kay nganong nahimo ning bastos basin og naghubo na sa labing to makaigsuonan, no? Abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord. Og si Solomon mibuhat sa mga butang nga dili oyon sa kabubuton sa atong Ginoo, and did not wholly follow the Lord. Og wala gyud siya motuman sa mga kasuguan sa atong labawng makagagahom, as David his father has done. Sama sa iyang amahan nga nagbuhat sa mga butang na matarong sa tubangan sa Diyos. Then Solomon built a high priest for Simok,

Os aron magasimbahon. And so he did. For all his foreign wives who burned incense and sacrificed their gods. O mibuhat siya na ini, kauban sa iya mga asawa nga mga babae, o nagbuhat sila o kanang gitawag nga nagdabdab sila ang insenso o nagsakripisyo sa ilang mga Diyos-Diyos. And the Lord was angry with Solomon. O ang Ginoo nasuko ni Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had offered to him twice. Nasuko ang Diyos sa gibuhat ni Solomon tungod kay naliso ang iyang kasing-kasing ngadto sa mabuhat ng Diyos sa Diyos Israel, o gani nagpakita niya kining makaduha. Now, balik ta sa atong title, Did God Forgive Solomon for All His Sins? Nagapasaylo ba ang Diyos sa gibuhat ni Solomon no, sa iyang grabe nga pagkadautan? And this question, brothers and sisters in Christ, had sparked among the theologians and students of the Bible alike. O kining mao mga pangutana, no? Nagapaukyab kini sa mga nagtuon sa Biblia o sa Biblia o sa mga estudyante. And this day, no? Ato niyong pagatunan mga kaigsuonan. Does this query still exist in our mind? O kinibang mao mga pangutana, nagapabilin ba kini sa ato ang unahuna? Do you still long for a clear biblical answer? Ganahan na ta. Na ato yung matubag, pinagi usab sa balaang kasulatan. O ngining hapuna, and this day, brothers and sisters in Christ, let us build into the scriptures to find the probable answer correct. And this study, we shall highlight the following points. Number one, divine grace and mercy versus consequences of sin. Number two, does Ecclesiastes 12 verse 13 indicate Solomon's repentance? And number three, reasons God forgave Solomon despite of his sins. Okay, so padayon ta sa atong discussion. Grace and mercy versus consequences of sin. Was this concept present with the case of Solomon who had 700 wives and 300 concubines who led him into the idolatry? No? Kining mao mga duha ka mga konsepto nga kung gisbutan ganina mga kagisunan, kining divine grace and mercy, no? Na-apply ba ni sa kinabuhi ni Solomon despite sa iyang grabe nga pagkamakasasala? Aduna sa 700 ka mga asawa ang 300 concubines who led him into idolatry. O dili lang kay nakakommit ni siya o ka nagitawag o polygamy, kundili, nakakommit pa ni siya o idolatry. Nagbuhat pa ni siya o daghang mga altar makaigsuunan aron pagasimbahon sa iyang mga asawa. O dili lang kay iyang mga asawa, it may possible na ang iyang maging isang kumpan po, misimba na noon ni mga kaigsuna. God's grace and mercy can forgive the eternal penalty of sin that offered an earned favor. Ang kinilingi ito, grasya, magapasaylo sa eternal penalty of sin and offered an earned favor. So ato ko nung basahon diri sa Roma 6 versikulo 23. So let us read the passage. For the wages of sin is death,
But the free

0: of God as eternal life in Jesus our Lord. No? Ang bayad sa kamatayon, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. For the wages of sin is death. But the free gift o ang libreng agasa nga gihatag sa Dios is eternal life. Nga pagkaplagan lamang sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang atong Dios. But these two traits of God do not always erase temporal earthly consequences of sin. Pag mga kaisunan nga grasya sa Dios, i-offer na niya sa itong Ginoo nga libre. It is offered free to us. According to John 3:16, mga kaisunan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang gugma sa itong Diyos, mga kaigsoonan, the big love of our Almighty Father showed to us. His only begotten Son, no? Iyang gipadala. Ang iyang bugtong anak din si babaw sa kalibutan. His only begotten Son, no? Died on the cross. He shed His blood on the cross. So that we might be forgive all our sins so that God redeem our sins through His blood, through the shedding of His blood. So that is grace, brothers and sisters in Christ. Dili na ka nang itawag ng atong buhat. It is not our act. But it is the act of our Lord Jesus Christ that He demonstrated His great love to us. He gave His grace and mercy and offered to us freely. So, ingon niini nga diha sa kinabuhi ni Solomon, mga kaigsuonan, bisan sa iyahang pagkamakasasala, we all know that God can forgive His sins. Grace means God gives positive favor. So, as I said earlier, that our God gave us a favor to us. The grace is waiting for us. The grace is free. Kung kinsa to mudawat nini mga kaigsoonan, libre ning hatag sa Dios o giandam niya alang sa mag-usa ka nato. Grace means God's positive favor, spiritual strength, and eternal life one cannot earn. Libre ning agasa nga gihatag sa Dios sa matag-usa ka nato. Og makaangkuta og kinabuhin walay katapusan og dili ni nato makuha bisag unsa na tong trabaho kun dili libre ni nga gihatag sa Dios, mga kaigsoonan. Nganong ga-offered man ang Dios nini kanato? Why God offered to us this grace? Because if man committed sin, as I said earlier, the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Not a physical death, but a spiritual death. When a man or woman committed a sin, he was or she was physically dead. So let us read in Isaiah chapter 59, 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save. No? Ang kamot sa Dios dili kinimubo, aron dili makaluwas kanato, or His ear dal o dili bungol ang iyang dalungan that it cannot hear aron dili kini makadungog kanato but your iniquities pero tungod sa imong mga sala have made a separation o tungod sa imong mga sala maoy hinungdan sa imong pagkahimulag between you and your God and your sins have hide his face from you so that he does not hear. So it is very clear, brothers and sisters in Christ, that if a person, if a man or woman committed a sin, she was physically dead. Nahimulag siya sa espirituhanon nga bahin. So that's why our Lord God mibuhat siya og pamaagi nga niining imong pagkahimulag masumpay ka pagbalik diha sa himaya sa Dios. You can be reconciled by our God. By what? Through the grace and mercy offered to us freely. When our Lord God died on the cross, when our Lord God shed His blood on the cross, when our Lord Jesus Christ do these things, brothers and sisters in Christ, it is the way that we can reconcile to the Father. Kung sa ito'y giingon din sa John, I am the way, the truth, and the life. At kung dalan ka matuoran o ang kinabuhi, no one comes to the Father except by our Lord Jesus Christ. Dili ka makaduol sa atong amahan, kundili muagi ka sa atong Ginoong Jesucristo. That's why our Lord Jesus Christ died on the cross for us. In order to save us, in order we can reconcile to our Almighty Father. And that is grace. That is freely given to us, brothers and sisters in Christ. Now, mercy withholds or reduces the punishment a person rightfully deserves for his sin. Awag ang kining maong kaluoy sa Ginoo, mga kaigsoonan, nakapaus-us, nakapareduce sa kining punishment sa usa ka tawo nga angay unta nga og deserve ta nga pantang ani mausala ngano man ang atong Dios mga kaigsoonan naglangay-langay man siya sa pagbalik diri sa ibabaw sa kalibutan ngano man nga wala man dayon siya mobalik bisaad naman siya nga I will come again to judge all the people who committed sin. Pero nga naman nga wala magiging siya mabalik dahil yun mga kaigsoonan. Because of His great mercy, no? In 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow about His promise. Ang Ginoo, dili bakakon about sa iya ang mga panumpa. As some count slowliness, o sama si Ginoo na sa uban, no? But is forbearing toward you, ang Ginoo, nagpailog nanha kaninyo, kanato, not wishing that any should perish, o dili siya ganahan nga matang usa, mga laglag, but that all should reach repentance, o gusto sa Dios, nga ang tanan mahidangat sa paghinulso. And that is mercy. That our Lord God, that our Lord Jesus Christ showed to us. He did not come earlier. Wala siya mubalik. He did not return earlier. Kay gusto sa Ginoo na ang tanan makahinulsol sa matangusa niya ka mga kalapasan. The consequences of sin refers to the automatic damage. No? Tinuod na. Nga aduna dahil yung automatic damage kini consequences of death. Consequences of sin. No? For the wages of sin is death. Amo na. Kung ikaw makasala, automatic nga mahimulag ka diha sa presensya sa Ginoo, and you are spiritually dead. According to 1 Timothy 5:6, ang byuda, the widow who is nagpatuyang sa iyahang sa mga kahilayan, he is dead, even he is alive. Patay na siya, bisan siya buhi. Maunay ka ng gitawag ng consequences of sin. Naadayon, automatic damage, kumubuhat ka sa pagpakasala. Take note, brothers and sisters in Christ. If we committed sin, automatic, you are spiritually dead. You are separate from the grace of God. Broken trust, especially sa atong kalibutanon nga pagkinabuhi. Kung dili lang kayo sa espirituhanon, himulag ka, aduna usab kinigin ang gitawag nga broken trust. Kung ikaw, naana kay asawa, o niya, mga beta jug ka, o niya, sa diha nga masakpan ka niini, kumusta man? Ang trust sa imong asawa, mutuo pagkasya ni mo? O rambana nga makita siya ang asawa nga nailain, mutuo pagkasya? Ang kining trust, mga kaigsuunan, lisod ni, na kung ang usa ka tawo mawad-an o ganang pagsalig na nahanin mo, dako ng problema diha sa soul sa panimalay. Aduna ka nang gitawag physical hardship or emotional pain brought by straying from God's will. O mao gani hinungdan sa pagpakasala nimo o pagkahimulag nimo sa atong Diyos. Not only physically but spiritually. So ingon ini ang mga kaigsuunan, ang kinagitawag nga consequences of sin. A natural teaching toll that gives a person toward maturity and reliance to God. So sakto po ni, nagiling mga consequences sa pagpakasala, o sa kini sa kanang kagitawag nga natural toll nga maapgibuhat sa Diyos aron ang tao makahinuplog nga sayop ang iyang gihimo. Nahimulag pa siya sa kanang gitawag nga espirituhanon nga pagkahimulag, physically death. Og na bagi mga consequences dere sa ibabaw sa kalibutan, mga kaigsoon. So it is true that Apostle Paul wrote in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, ato gining ibutang sa matag usa nato ka mga kasing-kasing nga kun mahimo ni kaya nato ang pagpakasala. So arita sa ikaduha nga punto, does Ecclesiastes 12:13 indicate Solomon's repentance? Ang kinibang Ecclesiastes 12:13 nagsulti ba ni sa kanyang gitawag ng hinulsot? No, it is indicated as a repentance of King Solomon. So, ato ko nung basahon diri sa Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep of man. Conclusion sa iyahang mga sinuwat diri sa Ecclesiastes, mga kaigsoon. It is the conclusion of the whole matter. All has been heard. O ang tanan na dumog na, kahadloki ang Diyos, o tumana ang iyahang mga kasubuan, for this is the whole duty of mine. Man, rather. Bible scholars and commentators see this verse as a strong sign of Solomon turning back to God. O kining maong mga bersikulo, mga kaigsoonan, nagsulti ni sa mga some Bible scholars o mga commentators na si Haring Solomon mibalik sa atong Diyos. Naghinulsol siya sa iyang mga sala. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of mankind. Solomon showed that he had learned from his exhaustive life, experiments and failures. No? Kung imong basahon, mga kaigsoonan, diri sa Ecclesiastes chapter 2, iyahang gisulti, mga kaigsoonan, o kung saan iyahang kinabuhi. No? Matod pa niya, I said to myself in chapter 2 verse 1, I said to myself, come now, I will make a test of pleasure, enjoy yourself. But behold, this was vanity. Ang kining tanan, mga kakawangan, aduna sa ika ng gitawag nga pagsulay, unsa man yung kining mga kalipayan. And he see that he did not deny himself all the pleasure. Sa diha ang mga magkaon ni Solomon, mga kaigsoonan, if you read in chapter 2 in Ecclesiastes 1 up to the other verse, when Solomon ate, no, there is a song. No, adunay mga kanta nga pag-aawiton sa iyahang ka nagitawag ng mga sulugoon, babae o lalaki. O tanan niya mga kalipayan, mga kaigsoonan, wa niya hikawi ang iyahang kaugalingon. Ibuhat ng tanan ni Solomon, mga kaigsoonan. He experimented, no? Life experiment, pleasures, and kung sa may resulta, adunay ka nang gitawag ng mga failures. But matod pa ni Solomon, mga kaigsoonan, behold, this also was vanity. Kining tanan, mga kakawangan, at it is like chasing in the wind. Sama lang ako nga nagdakop diha sa hangin. Grabe ni si Solomon. Naatanan niya mga kwarta, bulawan, tanan naging hanglan sa tao, aron malipay. Solomon had all these things. But Solomon say that all these things are vanity. O kining tanan, kakawangan lamang. Instead of chasing everything apart from God, Solomon shifted his focus entirely back to honoring and obeying God. Imbes unta nga pangitaon, bagito niyang tanan nga iyahang gusto pa niyang angkunon, mga kaigsoonan. Pero matod pa ni Solomon, Solomon shifted his focus entirely. Si Solomon, wa mo padayon, o gang iyahang focus, iyang gipokus ang pagbalik sa atong Ginoo. O naghinulsul siya, and Solomon repented all his sins. Entirely back to honoring and obeying God. The whole book explored the emptiness, worldly pursuits, and recorded his detour away from God. So kung ano yung basahon sa The Book of Ecclesiastes, mga kaigsoonan, nasulat diri how Solomon experimented his life. No? Worldly pleasure, worldly pursuits, o kining tanan, mga kaigsoonan, nasuwat ni diri sa basahon sa Ecclesiastes, unrecorded, o bisan sa iyahang pagbalik sa Ginoo, mga kaigsoonan, mabasa o sab nimo diri sa libro sa Ecclesiastes. This final verse marks Solomon's return to a humble and obedient faith. O diri sa chapter 12 verse 13 mga kaigsoonan, imong makita nga si Haring Solomon mibalik sa Dios uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing og pagtuman sa mga sugo sa atong labawong makagagahong. So atong murong basahon pagbalik. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Kaya maurigi niya ito ang trabaho mga kaigsoonan. Nga mutuman na nagyod ka sa mga sugo sa Diyos o kinahanglan mahadlok ta na adunay Diyos. Tinuna, it is true, brothers and sisters in Christ, that if you fear God, you will obey His commandments. No, kapulong sa Ginoo nagahisgot nga katong mga bakakon, mga nagbuhat og mga kalawayan, mga salamangkero, o ang tanan nga nagbuhat niini, dili tako sa gingharian sa Dios, o gigatambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. So muna angay na tong kadlukan. That is the word we fear. No, kita naman, if we do not obey that words, kasigurado kayo may imperno ta, o maoragin ay atong kinahanglan nga tumanon, and it is our duty to obey His commandments. Many theologians view Ecclesiastes as a retrospective journal written in his old age. Tinood na, naabisa na mga nagtuon sa Biblia, no misturya sila nga ang the book of Ecclesiastes nagsulti na sa kinabuhi ni Haring Solomon diha sa iyahang pagkatigulang. A confession of his regret, no? Aduna siya gitawag nga pagsulti sa iyang mga pagmahay, over wasted years, and a testament that Solomon came back to God before he died. So klaro og tataw kayo magigsoon. It is very clear, it is loud and clear, that King Solomon came back to God before he died. Now, dito sa ikatulo na itong apunto mga kaigsoon. The reasons God forgive Solomon despite his sins. God did not fully destroy Solomon or tear his kingdom away during his lifetime. Ang Diyos mga kaigsoonan, wala gyud niya kanang tibok ah pagguba ang gingharian ni Haring Solomon. Tingnan naman, no? Kay aduna diay ni kanang gitawag nga pagpakigsaad si Haring David o ang Diyos mga kaigsoonan. So let us read in 2 Samuel 7 up to 14. 2 Samuel 7, 14 up to 15. Okay, ato ning basahon, 14 up to 15. I will be his father, ako mahimo niyang amahan, and he shall be my son, o siya mahimo akong anak. When he commits iniquity, o sa diha nga siya makasala, mauna ni si Haring Solomon, I will chasten him with the rod of men. Ako siya nga pagapantunon, pinaagi sa bunal sa mga tao, with the stripes of sons and men. But I will not take my steadfast love from him as I took it from Saul, whom I put away from before you. Adunay ba pagkigsaag si David o ang Diyos mga kaigsoonan on sa ganito? Nga kung ang iyang anak makasa, iyara ni siyang pantunon. Painumduman, bunalan. Pero, he will not take his steadfast love from him. O ang gugma sa Dios, dili niya kuhaon. Magapabilin lang gihapon kini kang Haring Solomon. Dili sama ni Haring Saul nga gitangtang sa iyang pagkahari o namatay pa yun kini si Haring Saul. So more, that is the one reasons, brothers and sisters in Christ, that God did not fully destroy or tear the kingdom away during his lifetime, because his father, King David, had a covenant with God. No? Na dili niya pagagupon ang gingharian. In 1 Kings 11:13, in 1 Kings 11:13, okay, atong masahon diri sa unang hari 11, balik ta sa itong gisgutan ganina mga kaigsuunan. Ngano nga wala mang yun? Ngano mga si ang Diyos wala mang yun maga papahawa ni Haring Solomon? So arita diri sa 11:13. Therefore the Lord said to Solomon, since this has been your mind, and you had not keep my covenant and my statutes, which I have commanded to you, I will surely tear the kingdom from you and will give it to your servant. Yet for the sake of David, your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hand of your sons. Wala man tuod matangtang ang iyang pagkahari sa iyang panahon, pero matod pa sa Dios mga kaigsuonan sa iya unyang anak pagabuhaton ang silot sa Dios. O gabi, ini si Haring David mga kaigsuonan, grabe kinig pabor sa Dios. Na despite sa baka mga kasala sa iyang anak na si Solomon, ang gugma sa Diyos nagapabilin ng gihapon kang Solomon tungod sa iyang pagpakigsaan kang David. God's special affection. Ano nag-special na pagtratar ang Diyos? Ngadto kang Solomon mga kaigsaan, ngadto kang David, o naapil na nini si Solomon mga kaigsaunan. So discipline over destruction. God chose to judge Solomon's sins through political fragmentation and enemies raised up against him. No? So kung mo tanawon mga kaigsuonan, aduna na yung mga paksyon, aduna yung pagkabahin-bahin sa iyahang gingharian. Usa sa iyahang kanagitawag nga opisyal, no? May rebuilding niya. Uy, adaghan na siya og mga kontra. Pero, wala niya po ni siya ma-pildi sa gubat, mga kaigsuonan. Kaya naman, ang gugma sa Diyos, the love of God, no, nagapabilin gihapon nganha kaniya. O sa panahon sa iyang anak, mga kaigsuonan, nga mao si Jeroboam, Rehoboam, diha na natuman ang mga isulti sa Diyos nga pagkabahin-bahin. Sa una, in the time of King Solomon, kining maong Israel, nag-unite pa ni siya, usapan ni. Pero sa panahon na sa iyang anak, nabahin na ni. Adunay ka nang kitawag ng Northern Kingdom, and there is also a Southern Kingdom. O ang kining Southern Kingdom, which is Judah, no? Og ang pikas maong Israel, og ang kining 12 tribes na bahin po ni siya. Uso mo na hinungdan nga nabahin ang gingharian tungod sa saan ni Solomon mga kaigsuonan. No? Discipline over destruction. God chose to judge Solomon's sin through political fragmentation. No? Adunay pagkabahin-bahin. o daga mga enemies nga may sulbong nga na kaniya. But God preserve a portion of the kingdom. Mauni siyang the tribe of Judah. Mauni ang linya ni David na diin diha na tao sa linya ni David ang atong Ginoong Hesus Kristo. So ingon ini mga kaigsoonan, there is always a consequences of sin. Despite of God's grace that offered to us, no? It is a reminded, it is a reminding to us that if we committed sin, there is always a consequences of sin. And pasalamat ta, no? And we are so thankful that God's grace is open to us freely. Og nagadasig sa matag-usa ka na to, mga kaigsoonan, at encourage to us na ang grasya sa Diyos, ready na, o kinsa ka tong mudawat sa maong grasya. And whoever nga mugrab sa maong opportunity that God has given to us freely, God always forgive all our sins. According to 1 John 1 verse 9, if we confess our sin, our Lord God, no? Andam sa kanunay, sa pagpasaylo, will always forgive all our sins. So, arita sa conclusion sa atong gitunan, mga kaigsoonan. About sa ato ang pangutana, did God Solomon forgive all his sins? Yes. Ang Diyos nagapasaylo sa mga saha ni Solomon despite of his iniquities. But also to us, brothers and sisters in Christ, kung unsa may mga saha ang atong nahimo, gamay man o dako. Kaya ang Biblia o the Bible that say that small or big, it is always a sin. Our Lord God always forgive us when we confess our sins to Him. No? Nga matinud-anon. Aton dawaton ang Ginoo. Naway itong Diyos o manaluwas. And let us believe the gospel. Let us confess that our Lord Jesus Christ will forgive all our sins and save us. Repent all our sins and be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and we will receive the gift of the Holy Spirit, and we will receive eternal life. So, dili lang ta kutob, mga kaigsoonan, and I hope that our Lord God always shower His blessings to us. Alang sa mga nagipamati sa lawas, and those who are weak in physical, our prayers to God, that me, our Lord, have blessed the medicines na atong pag-ainom. O magagamit and use the doctor as an instrument to heal. Aron mo'y mag-aayo sa matag-usa na to ka mga ibati sa lawas. And that's all for this day, and have a good day to all. O gatuloy ning ibalik sa atong mabtik o gambungan nga anchorman. Brad Eli, bro. Thank you, bro.
1: Yes, bro. Salamat kung tinuod na mambungon, mambungan. Yes, bro. So salamat so sa powerful nga message nga imong gipadayag, no? Pinagi nining atong programa sa kahanginan, no? Mensahe sa Dios, no? Nga naghatag og kahibalo sa tao. May tungod sa gugma sa Dios. O atong nadunggan, no? Ang mga proseso, no? Mga requirements sa kaluwasan sa usa ka tawo, no? So lima ka requirement, no? Sa usa ka tawo nga mabatunan ang usa ka kaluwasan, no? So sa mga nagpatalinghog nining taknaa, no? So kalipay namo na ang pulong sa Dios nga mutuhok diha sa inyong nahunag kasing-kasing, no? So you hear the word of God and then you believe it, and then when you believe it that the word of God is really convicted, no? And when we do that, when we know that we are a sin, when we are a sinner, so we repent, and then we go ahead to confess to Jesus Christ, and then be baptized in order for that to be saved. No? Baptized means immersion, no? Sama ni Kristo, no? Nga gilubong, no? Mawan usab kita gilubong diha sa tubig, no? Sa atong paghawas, no? Kita nahimong bag-ong binuhat, no? So dili lamang diha mahuman, no? Diha lang diha taman ang atong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon, no? Kung atong mabasa diha sa Revelation, no? Na ang usa ka Kristohanon, no? Magapadayon, no? Be faithful until death and you will receive the crown of life, no? So baptism is the beginning point for as a Christian living, no? Then living as a faithful Christian. So salamat brother Randy. So usa ka na
0: salamat bro.
1: Pulong, bro. So sa sunod na po, bro.
0: Thank you, bro.
1: Oh, kadaghang naminaw nining orasa, bro, sa maong mensahe. So I hope na na-cope up nila ang mensahe sa Dios. Okay. So you have last words, brother Randy, sa atong mga suking taga naminaw karon, no, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao.
0: To all the brothers and sisters in Christ all over the world, and also our brothers in Christ in Luzon, Visayas, and Mindanao, thank you for hearing the words of God, and may that word dwell in our heart abundantly. Amen. And it will grow nga mo dako pa yun sa matag usa na to ka mga kasing-kasing, and always always na yun ta nga mo pray sa atong labaw matag-gaw.
1: Amen. So salamat pa igsoong Randy sa pulong sa Dios. Okay, that's our good friend Brother Randy live from Mandawi, Cebu. So don't forget, Igniters, coming up next, we have Brother Jerry. Yes, Brother Jerry from Negros Occidental. Yes. So shout out to all of you Igniters, wherever you are. Coming up next, our good friend, Brother Jerry, The Late Harvest, here on Ignite Radio.
2: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, sa oras po sa ating studio, alas 5:07 po ng gabi. At muli naman tayong makikinig sa isang programa na magbibigay sa atin ng kagalakan at inspirasyon sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Shoutout sa ating mga kapatid na nakatune in ngayon sa buong mundo, na saan ka man ngayon naroroon. Mga kaibigan, mga kapatid, ikagalak po namin ang iyong presensya at panahon dito po sa pakikinig sa programa sa Ignite Radio. So, sa Luzon, Visayas at Mindanao, no, shoutout sa inyong lahat-lahat dyan. No, kumusta po? At patuloy po tayong makikinig sa kanyang salita. So, nitong oras, ang ating kapatid Brother Jerry ay siyang magpapahayag tungkol sa salita ng Diyos sa kanyang programang The Late Harvest. Magandang gabi po, Brother Jerry. Yes, Brother Jerry, magandang gabi.
2: Hello everyone, and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Good morning, good afternoon, and good evening to all, regardless wherever you are. So, welcome naman po kayong lahat sa aking program, The Late Harvest. So, ito po ang iyong lingkod, si Brother Ninyo Jerry Carbadilla from Kamingawan, Church of Christ, Balot, Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So, pasalamat po tayo sa ating Panginoon sa bagong pagkakataon na ibinigay niya sa atin. Isang napakagandang Martes po na ibinigay niya po sa atin upang tayo ay makapaglingkod po sa Kanya sa pamagitan po ng paghatid ng magandang balita mula po kay Kristo. So, salamat po sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. So, una si Brother Kirk Punky at saka si Brother Elisar Arcili at sa lahat po ng mga panauhin at sa lahat po ng mga aking mga tagapakinig at mga giliw kong mga tagapagsubaybay sa mga kapitid natin doon sa iglesia. So, nagpapasalamat po tayo sa inyo. Kung wala po kayo, hindi po mamubuo ang programang ito. Okay, so dumako na po tayo, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang paksa po na ating tatalakay ngayon ay pinapamagatang tunay ka ba na tagapagsunod ni Kristo? Are you truly followers of Jesus Christ? So, ito po yung ating dapat pag-aralan ngayong umaga, mga mahal kong kapatid at gili kong tagapagsubaybay. So, ang talata, mababasa natin, okay, dito sa John chapter 8 verse 31 to 32, ganito po ang ating mababasa. Diyan po natin kinuha, mga mahal kong kapatid kay Kristo, yung ating mga pag-aaral. Sabi niya doon sa 31, sinabi na nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisipalataya sa kanya, "Kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo." Tingnan po natin, mahal kong kapatid, doon po sa banal na kasulatan. O, sabi niya dito, pag mananatili tayo doon sa salita ng ating Panginoon, yun ay mga palatandaan na tayo ay mga ganap na alagad ng ating Panginoong Hesus. Ay ganap na tagapagsunod po sa Kanya. Kaya nga, bilang isang followers of Jesus Christ, mahal kong kapatid dito. So, sinabi niya dito, ang pagiging tagapagsunod ay ito po ay nangyayari dahil po sa pagpalagana po ng Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang dapat nating tandaan. Nang dahil sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, ang lahat o maraming nagiging isang tagapagsunod ni Kristo, mga kapatid. Basahin po natin ang talata doon makita natin doon po sa Matthew chapter 28 Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya doon, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinakausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 19, dahil dito magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, nang dahil sa paglaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, napakaraming nagiging alagad, you know, o nagiging tagapagsunod ni Kristo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po yung dahilan, no, kung bakit napakaraming nagiging alagad ng Diyos. Dahil po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang siyang ipinalaganap ng mga apostol nung unang Kristiyano, mahal kong kapatid. Okay? So, sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, ano ba yung ang tinatawag na alagad o tagapagsunod? Okay? So, ang kahulugan po, ang ibig sabihin po ng alagad o tagapagsunod, literally means a learner. Okay? So, yun ang dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo, na a learner, yun ang tinatawag na tagapagsunod o yung alagad ng ating Panginoong Hesus. Learner, ito po ay nag-aaral. No? Pangalawa, one who follows another teaching. Isang tao na sumusunod sa kung ano ang itinuturo ng iba. Yun ang ibig sabihin. And then, not only a learner, but also an adherent. Hindi lang po tayo hindi lang tayo na nag-aaral, tayo po ay tagapagganap, no, na kung ano ang itinuturo. And then ikaapat, sabi niya dito, imitators of their teachers. Dapat tayo po ay tagapagsunod. Okay, imitators, di ba? Tagapagsunod doon po sa ating guro, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So ang ating guro, walang iba po, ating Panginoong Hesukristo. So that's why be like Christ, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ang tinatawag na tagapagsunod o alagad ng ating Panginoong Hesus. Be like Christ, magiging katulad tayo sa ating Panginoon. So unang pag-aaral, mga mahal kong kapatid at kilig kong tagapagsubaybay, ito po ay ang pagkakakilanlan ng isang alagad. Paano po natin makilala ang isang alagad? So mayroong tanda, mga kong kapatid kay Kristo. Ang tanda una, sabi niya dito, nananatili sa salita ni Jesus. In John chapter 8 verse 31, mababasa natin doon po sa talatang binasa natin kanina, ito po ang kanyang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo, na isa itong pagkakakilanlan na tayo ay mga alagad, no, ng Panginoong Hesus dahil sa ating pagpapanatili doon po sa kanyang salita. Basahin po natin doon po sa 31, sinabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. So napakaliwanag yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Isang bagay na magpapakakilanlan ng isang alagad ng ating Panginoong Hesus ay nananatili sa kanyang salita. Hindi lang po tayo nananampalataya. Hindi tapat ang pananampalataya, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Ang kailangan ay mananatili tayo, no, na sumusunod at tagapaganap, no, kung ano ang itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, mga mahal kong kapatid. Okay? So at sabi po doon na ito po ay nagpapaliwanag na hindi lamang po tayo tagapakinig, diba? Bilang isang alagad ng Diyos, hindi lang po tayo tagapakinig, no, sa aral ni Kristo, kundi tayo po ay tagapaganap, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang sabi doon po sa Santiago, no? Sabi ni Apostol Santiago doon po sa kanya aklat, dun po sa Santiago chapter 1 verse 22 to 21 to 22, ganito po ang ating mababasa. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Sa 22, dapat datapwat maging tagapagtupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang inyong sarili. So, mga mahal kong kapatid kay Kristo, ang ibig sabihin po ng sinabi ni Santiago, na kung tayo'y nakikinig sa salita ng ating Panginoon, hindi lang po sapat na tayo'y nakikinig lang. Diba? Ang importante ay kailangan din nating ganapin, diba? O ating tuparin kung ano po ang ating napapakinggan mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. We are not hearers, sabi po ni Apostol Santiago, no, bilang tagapagsunod o alagad ng ating Panginoong Hesus, na nakikinig sa salita ng ating guro. Walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo, na hindi lang po tayo tagapakinig. Hindi sapat ang tagapakinig, mga kong kapatid kay Kristo. Kasi po ang pagpapanatili doon po sa salita ng ating Panginoon, ang siyang pagkakakilanlan na ikaw po ay ganap na alagad, ay kailangang tuparin mo. Kailangang tuparin kung ano ang iyong napapakinggan mula po sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpatuloy, sabi niya, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagkakakilanlan ng isang alagad ng Diyos, pangalawa, umiibig sa kanyang kapatid. Ang pag-ibig sa kapatid ang sharing pangalawang pagkakakilanlan na ikaw po ay tunay na alagad ng ating Panginoon. So, importante yon, mahal kong kapatid kay Kristo. Ang pag-ibig sa kapatid, ang pag-ibig sa kapwa ay kailangan, kasi po yon ang isang bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, na pagkakakilanlan ng isang alagad ng ating Panginoong Hesus. Ano pong ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo? Okay, so kung basahin natin yung talata doon po sa John 13 at saka 34 to 35, ito po ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo na itinuturo niya mismo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya doon sa John chapter, okay, so puntahan lang po natin doon sa 13, chapter 13 verse 43 to 45, ganito po ang ating mababasa, mga kong kapatid kay Kristo. Okay, sa John 13, chapter 34, ganito po ang nakasulat. Sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko, na kayo'y mangag-iibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-iibigan naman kayo sa isa't isa. Sabi niya doon sa 35, sa ganito'y mga kikilala na lahat ng mga tao na kayo'y ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Napaka-importante at napakalagang bagay, mga kong kapatid kay Kristo, na ito po'y may ipakilala natin doon po sa lahat ng mga tao dito po sa mundo, na tayo'y mga tagapagsunod o tayo'y alagad ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Binigay ito ng Diyos na bagong utos para po sa atin, upang sa ganong paraan tayo po ay makilala na tayo ay ganap na tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo nag-iibigan sa isa't isa. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, mga kong kapatid kay Kristo. So kung ang ating Diyos ay pag-ibig, so kailangan din natin na lahat ng mga tagapagsunod ni Kristo ay mag-iibigan. Diba? Pag-iibigan sa isa't isa. Yun ang mga pagkakilanlan, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pag-ibig doon po sa kanyang kapatid. Pag-ibig sa isa't isa, mahal kong kapatid kay Kristo. So, pangatlo na pagkakakilanlan, bilang isang alagad ng Diyos, ito po ay nagbubunga. Okay, kailangan natin na magbunga. Ang isang puno, mga kong kapatid kay Kristo, itinanim. Ang expectation po ng nung nagtanim, ang bunga, mga kong kapatid kay Kristo, inalagaan upang ito ay lumago, upang ito ay tumubo, lumaki. At ang expectation po nito ng nagtatanim ng puno ay yung bunga, mga kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, doon kung basahin natin yung ang aklat ng John, sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? John chapter 15. Okay, basahin po natin yung John chapter 15 verse 8. So, ganito ang ating mababasa, mga kong kapatid kay Kristo. Sabi niya,

0: John chapter 15 verse 1 to 2. Okay? Tandaan po natin, sabi niya doon sa 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inalis niya, at ang bawat na sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, importante na tayo ay magbunga. Diba? Kasi tulad po ng punong kahoy, pag yung sanga hindi nagproproduce ng bunga, so ang ginagawa nung nagtatanim ng puno ay kailangan niyang putulin. Diba? Inaalis dun sa puno. Kasi po, hindi na siya nagbubunga, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi na siya, wala na siyang halaga. Kasi po, hindi siya nagbubunga. Kasi ang expectation nyo ng puno na lahat ng mga sanga kailangan magbubunga upang sa ikaluluwalhati ng ating Ama na sa langit. Ganon din tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Tayo bilang isang sanga o branches na naka-attach doon sa puno, so ang expectation po ng ating Panginoon na siyang puno ay ang bunga, na kailangan tayo magbubunga, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Jesus Christ supplies all our needs. Tanan, lahat ng mga kapangailan natin isinusupply ng ating Panginoon upang bilang isang puno ay kanyang tungkulin na isupply ang lahat ng mga pangangailangan, diba, ng isang sanga upang magbunga. So, sa kung paano na ikaw ay naka-attach dun sa puno, why na hindi ka nagbubunga? So, ang katunayan ay hindi ka naka-attach. No? Hindi ka naka-attach dun sa puno, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano pong mga bunga yung in-expect ng Diyos? Tandaan po natin, tingnan natin upang malaman natin kung anong mga bunga yung ini-expect ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan na tayo'y tunay na alagad ng Diyos. Sabi doon sa sulat ni Apostol Pablo doon po sa Galatian chapter 5 verse 22 to 23, ito po ay nagpapahayag patungkol po sa bunga na ini-expect po ng Panginoon kung tayo po ay naka-attach doon po sa puno. Sabi niya, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Tandaan po natin, ito po ay ini-specify ng ating Apostol Pablo yung mga bunga na kinakailangan na isang pagkakakilanlan ng isang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Una dito ay pag-ibig. Diba? Kailangan ang pag-ibig. Ito po ay isang bunga, diba, ng pagiging parte natin doon po sa puno. Katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpigil, laban sa ngayong mga bagay ay walang kautusan. Ito po yung mga bunga na in-expect po ng ating Panginoon na nasa atin, mahal kong kapatid. Dapat tayo may pag-ibig. Diba? At dapat tayo ay nagagalak, nasa puno tayo ay mayroon tayong kapayapaan, kasi po ang puno natin si Kristo, naka-attach tayo sa kay Christ. So ang buhay natin puno ng kapayapaan, pag-ibig, katuwaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yun ang sabi ng ating Apostol Pablo, mahal kong kapatid kay Kristo, patungkol sa bunga na tinutukoy dito na ang siyang pagkakilanlan na tayo'y ganap na alagad ng Diyos. Tatlong mga bagay na tandaan natin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, na mga pagkakilanlan na tayo ay mga alagad. Tayo'y alagad ng Diyos. Tandaan po natin, una ay nananatili tayo sa salita ng Diyos. Patuloy na tumutupad sa kung ano ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, umiibig tayo sa kapwa. O nag-iibigan tayo sa isa't isa. Kasi ang Diyos naman natin ay Diyos ng pag-ibig. So kailangan din natin mag-iibigan sa isa't isa. At pangatlo, sabi niya dito, kailangan magbunga. Diba? Magbubunga po tayo, mga kong kapatid kay Kristo. Magbubunga ng ano? Magbubunga ng kapayapaan, magbubunga ng katuwaan, pag-ibig. Okay? So, at ang pagtigil sa sarili, lahat-lahat ng mga 'yon na mababasa natin dun po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. 'Yon ang kailangan na bunga na in-expect po sa ating Panginoon. So, punta po tayo, mga kong kapatid kay Kristo, the cost of the discipleship. Yung sinabi na ang kahalagahan doon sa pagiging alagad ng Diyos. Pinapahalagahan mo ba ang iyong pagiging alagad ng Diyos? Dapat natin na pag-aralan, mahal kong kapatid kay Kristo. Huwag natin isa sa walang bahala. Huwag nating baliwalain ang pagiging alagad natin ng Diyos. Kasi po mayroong malaking halaga, mahal kong kapatid kay Kristo. So kung pinapahalagahan mo o pinahalagahan mo yung pagiging alagad mo ng ni Kristo, so una sabi niya dito, put God first, mahal kong kapatid kay Kristo. Unahin natin si Jesus, di ba? Yun ang isang bagay na pinapahalagahan natin, ang ating pagiging alagad ng Diyos, di ba? Nagiging alagad tayo ng Diyos, kailangan pahalagahan natin kung sino tayo. Dapat ating alalahanin palagi na tayo alagad ng Diyos. So kailangan, pag tayo ay alagad ng Diyos, pag tayo ay tagapagsunod ni Kristo, kailangan po natin unahin siya. No, basahin po natin yung sinabi mismo ni Kristo patungkol po na kailangan din nating unahin ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga bagay. In Luke chapter 4 verse 25 to 26, ganito po ang sinabi ng talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo. At ito'y sinabi mismo ni Kristo, mahal kong kapatid. In Luke chapter 14 verse 25, ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So sinabi niya dito sa 24, sapagkat sinabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyahan ay hindi makatikim ng aking hapunan. Sabi niya doon sa 26, kung sino mang tao ay pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring magiging alagad ko. Anong sinabi ni Kristo mismo, mga kong kapatid kay Kristo, sa mga Hudyo na sumusunod sa ating Panginoon, pero hindi naman nila kayang kapuutan yung kanyang sariling ama o ang kanyang mismong pamilya, di ba? So, at saka yung mga bagay sa kanyang buhay at mismo ang kanyang sarili na hindi niya kakapuutan, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, hindi siya magiging aking alagad. Ganito po ang katotohanan na matutunan natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga itinuro mismo sa atin, di ba, na kailangan si Kristo ay mas pinakamataas po sa lahat ng mga bagay. Pinakamataas na value po sa ating buhay, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, sinabi doon sa Matthew chapter, basahin natin doon sa Matthew chapter 6 verse 33, ganito po ang sinabi niya, datapot hanapin muna, anong sabi? Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ibig sabihin, mga kong kapatid kay Kristo, unahin natin ang Diyos. Ang sabi dito, unahin muna natin. Diba? Hanapin muna natin yung kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So, napakaliwanag, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat mong matutunan ngayong hapon na pag pinapahalagahan mo ang pagiging tagapagsunod mo kay Kristo o pagiging alagad, kailangan mong unahin si Kristo sa lahat ng mga bagay, kahit na po sa iyong sarili. Diba? Unahin mo ang Diyos. bago yung sarili mo. Unahin mo ang Diyos bago po sa mga bagay na, kinakailangan mo sa iyong buhay. At sabi dito, kung pinapahalagahan mo ang iyong pagiging alagad, sabi ng pangalawang bagay na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, okay, handang kang magtiis para po kay Jesus. Kung pinapahalagahan mo ang pagiging iyong alagad, so kailangan mong magtiis. Ang pagtitiis na hindi para sa iyong sarili, para sa ibang tao, kundi ang pagtitiis para po kay Jesus. Diba? Ang pagtitiis na para po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, basahin po natin dun po sa... Okay? So, basahin po natin yung talata dun po sa Luke chapter 14, verse 27. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. In Luke chapter 14, verse 27, sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan natin magtitiis para po sa Kanya. Okay? Kaya nga sinabi niya sa talatang ito, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring magiging alagad ko. So kung hindi mo kayang pasanin yung cross, ang cross na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ating pagtitiis. Pagtitiis sa mga bagay na hindi natin pwedeng gawin kasi po hindi ito sang-ayon dun po sa Espiritu. Kasi yung gawa ng laman ay hindi ito sang-ayon dun sa gawa ng Espiritu. Kaya kailangan nating magpigil, kailangan natin tiisin ang lahat, mga kong kapatid sa Kristo. Okay? Para po sa ating Panginoong Hesus. Ginawa natin ito para sa ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan nating magtitiis sa lahat ng mga bagay upang nasa ganun ay tayo ay magiging ganap na alagad ng Diyos. Kasi kung hindi tayo magtitiis, mga kong kapatid kay Kristo, hindi natin kayang pasanin ang cross na ipinapasan po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi tayo magiging tunay na alagad ng Diyos, mga kong kapatid. Okay? So sunod na pag-aral, mga kong kapatid kay Kristo. Okay? So sinabi niya dito, mga mahal kong kapatid, okay, napahalagahan natin yung ating pagiging alagad ni Kristo. So kailangan nating unahin ang Diyos, and then kailangan handa tayong magtiis para po kay Jesus. Then pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, para handa po tayong i-sacrifice ang lahat, no? Para po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya natin talikuran ang lahat, no? Para sa ating Panginoong Hesus. In Luke chapter 14 verse 33, ganito po ang ating mababasa, mga kong kapatid kay Kristo. Sabi niya doon sa Luke chapter 13, okay, so puntahan muna natin sa 14, Luke chapter 14 verse 33. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring magiging alagad ko. So lahat ng tinatangkilik mo sa iyong sarili, mga bagay na tinatangkilik mo, pag hindi mo kayang talikuran, di mo kayang tumanggi, no? Para po sa ating Panginoong Hesus. Okay? So hindi po tayo maaaring magiging alagad ng Diyos. Dapat palagahan natin yung ating pagiging alagad sa pamagitan po ng tumanggi sa lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik. Halimbawa, pag complicated ang ating trabaho o ang ating mga gawain doon sa ating pagsamba, so bagay yun na kailangan nating tumanggi, okay, upang mauna natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sacrifice ang sinabi dito, mga kapatid kay Kristo. Kailangan nating i-sacrifice yung mga bagay na mas pinahalagahan natin para po kay Jesus. Kasi hindi na tayo mga taga-sanlibutan. Hindi na tayo sa ating sarili, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Tayo po ay nabubuhay, no? Sa pamumuhay ni Kristo. Kaya ang masunod sa buhay natin ay si Kristo na. Kaya kailangan nating tumanggi sa mga bagay na nagiging komplikado po sa ating pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang dapat nating matutunan, mahal kong kapatid. Okay, sa pagpatuloy, sinabi niya dito, okay, so, nandito na tayo sa ganti, sa gantimpala, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano ba ang gantimpala o ang ganti doon po sa magiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo? So, una, makikita natin dito, in John chapter 14 verse 27, ito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ay mga bagay na matanggap natin, no, upang kapalit po sa ating pagiging alagad ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. In John 14:27, ganito po ang ating mababasa. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Ang ibinigay ko sa inyo, huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. O, ang kapalit po ng ating pagiging tagapagsunod ni Kristo o alagad ay kapayapaan, no? Tunay na kapayapaan, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang kapayapaan na ito hindi galing sa sanlibutan. Kasi yung kapayapaan na ibinigay sa atin ng sanlibutan ay panandalian lamang. But yung kapayapaan na ibinigay sa atin ng langit o ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y kapayapaan na walang hanggan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kapayapaan hanggang sa kamatayan, at ito ay walang hanggan. Sunod na kapalit po ng ating pagiging tagapagsunod ni Kristo. In John chapter 15 verse 9 to 11, ganito po ang ating mababasa. Bagay po na ibigay sa atin ng Diyos kapalit ng ating pagiging alagad niya. Sabi niya sa 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos. So, pangalawang kapalit po sa ating pagiging alagad, mga kong kapatid kay Kristo, sabi po ng talatang ating binasa, ay lubos na kagalakan. Kung paano si Kristo'y nagtitiis dito po sa lupa, nang dahil po sa ating mga kasalanan, tiniis ang lahat at siya po ay nagtatagumpay, ay nakatanggap ng kagalakan mula po sa Ama. Lubos na kagalakan ang kanyang natanggap mula po sa Ama. Ganon din tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung tayo ay magtitiis hanggang sa wakas, no, tiisin natin ang pagiging alagad niya, ang kapalit nito ay lubos na kagalakan tulad po ng natanggap sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sunod, mahal kong kapatid kay Kristo, na kapalit, diba, sa pagiging alagad natin, tayo po ay kanyang iligtas. Iligtas tayo ng Diyos doon po sa galit, no, ng Diyos sa mga tao dito po sa sanlibutan. Iligtas niya tayo. Kung tayo mananatili bilang isang kanyang alagad sa pagitan po ng mga pagkakalinlan at sa pagbibigay halaga ng pagiging alagad niya, so iligtas niya tayo doon sa kaparusahan. Diba? Kaparusahan na walang hanggan, mahal kong kapatid kay Kristo, at bigyan niya tayo ng aputong ng buhay. No? Sabi ng Romans, no, sinabi ni Apostol Pablo mismo, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, kung basahin natin ang Romans chapter 5, verse 8. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo. Let's open your Bible with me in Romans chapter 5, verse 8 to 9. Sabi niya dun sa 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubhang lubha pa nga ngayong naaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung tayo ay alagad ni Kristo, tayo ay tagapagsunod ng ating Panginoong Hesus. Sa huling araw, mahal kong kapatid kay Kristo, iligtas tayo ni Kristo. Diba? Iligtas tayo ni Kristo. Sabi niya, sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo mismo ang siyang magliligtas sa atin, no? Mula sa galit, diba? Ng ating Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, mananatili tayo na magiging alagad. Diba? Pag-ingatan natin ang ating pagiging alagad ng Diyos. Kasi mahal kong kapatid kay Kristo, diba? Ililigtas niya tayo sa kahuli-hulihan. At sinabi niya dito, ay tayo ay makakita, no? ng isang kapahingahan na walang hanggan doon po sa langit, mahal kong kapatid kay Kristo. Doon mababasa natin in Revelation chapter 3 verse 4. Ang talatang iyon ay nagsasabi na doon po sa langit mayroong kapangyarihan na walang hanggan. Na yung mga bagay na yan ay ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo ay makarating doon po sa kapahingahan na ipinapangako ni Kristo doon po sa langit, makong kapatid kay Kristo. So, paano ba ang magiging alagad, makong kapatid kay Kristo? Ikaw ba ay isang alagad na ng Diyos? O ikaw po ay isang alagad ng demonyo? O ikaw ba ay nasa sanlibutan pa? So, kailangan mo lang sundin, no, ang sinabi po ng talatang ito. So, ang pagiging alagad, mahal kong kapatid kay Kristo, ay sa pamagitan ng bautismo. Kasi po, inutusan po ni Kristo yung kanyang mga alagad na yumaon sila at puntahan ang lahat ng mga bansa. Gawing alagad, magitan po ng bautismo. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So ang ating gagawin, mahal kong kapatid kay Kristo, no? So kailangan lang po natin na magpapa-bautismo. Sabi ng Mark chapter 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, and not believeth shall be damned. Kailangan lang po natin, kung ikaw po ay nakapakinig ng Ebanghelyo sa araw na ito at kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, ay kailangan mo magbautismo. Sa ganong paraan ay magiging alagad ka ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So maraming salamat po sa inyo, hanggang dito na lang. Okay? So thank you po sa lahat po nakikinig at sa lahat po ng mga tagapagsubaybay. Salamat po sa ating Panginoon sa ating pag-aaral sa kanyang salita. Back to you, Brother Elisa.
1: Okay, salamat kapatid Jerry sa napakagandang lesson po sa iyong programa dito po sa Ignite Cebu Programming. So, you can tune in, Brother Jerry Igniters, in here slot time at 5 p.m. Philippine time here on Ignite Radio as Brother Jerry continues his edition of the late harvest, his lesson from the late harvest. Yes, amen to that. Wonderful, wonderful lesson it is from our good friend, Brother Jerry's programming. So don't forget, the guiders coming next in about 13 minutes from now, we have The Thirsty Soul with Brother Lucas from Abakan North, Cotabato, Philippines. So stay tuned in about 13 minutes. So this is the song, Igniters, and this song, Blessed Be the Lord. So this is your Brother Lizar is reporting live here.